0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, buwag pigsa, huwag siya kuton, yung gibutangan o kiuyin, yung gihampol dito. Pagkatod-tod
4: at to,
5: pag wala-wala ang sakit,
4: moto, gipadayon
5: niya,
4: nauli
5: ang
4: jod. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga buto.
6: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa mga testimony nung itagay, may idea,

0: ni ko sila ayo.
1: Ani ang sanang latina na naman ko yung dili ko kaginawa.
0: Kayon.
1: Mura ko gitok na minod ng lawas.
0: Ika kaginawa mura ka gitok na minod ng lawas. Yan ang imong gigamit. Wonder herbal oil.
1: Oh yeah.
0: Niya, salamat kay ni mo. Kutingalan ni mo.
1: Ayun ito na ito na.
0: Salamat kay ka nga. Thank you.
2: Wonder herbal oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: It's now 8:45.
1: Time check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
0: Retro 95.5.
2: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak na si Lilian.
3: Oh, may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Ay, nagkikusapan, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisa una, sir, ay magtimitimi kasagaran.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
0: Animal Vita.
4: Ako si Gina Bade. Taga Santaan, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit ako mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon na nila niya. Sige, sige, sige, mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo?
4: Oo, dagko na.
5: Unsa imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
0: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana. Ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa Vitamin B Complex, Magnesium, Turmeric o Chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm! Lami gyud kaayo, nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, morob din ang mga kakalakaw kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
5: Nung sa akong amahan, itong is anus pa ko, polio ko.
3: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: It's now 9:14. That time check was brought to you by Animal Vita. Retro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?
3: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our favorite

0: Tuan Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
4: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Naglain mo ako lang ang uanting na nabughat daw ko. Nagalik ka sa kong bala, kapalit og Yaki Oil og Yaki Capsule. Nagpahaplas ko, dahil nagin ako capsule. Takin na ko ya.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice.
6: Ako si Romilly Dondon. Nagaglan sa langganit pa, Ben. Dugay na magunin ako mga bakit. Tindikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa animal baita. Niya, animal man akong papa nga. Sisisingan, kaya natin na i-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugay, kay kung wala ng animal baita, managko ka.
0: Animal baita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
7: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik kapagkalipong kung mapasagda.

0: kapsul na. Vertigo kapsul. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo kapsul, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Davao City's 95.5.
2: This is Philip Bailey,
3: Ralph Johnson,
4: and Verdeen White
5: of Earth, Wind & Fire.
6: Hi, it's Carlos Santana.
7: Jim Kerr from Simple Minds.
1: Retro Davao.

0: 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami inong ato, kuya. Bunta ko gabi ng gabi eh.
3: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mga nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati?
1: Mapalit sa mga butika.
4: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang. Ug mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. Ug suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
5: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang mag-permintin. Kung madunulan ay nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Ay karoon, dili na kayo kung mag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Seth Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
7: All retro all day.
8: Hi, this is Steven Tyler.
9: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
10: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
11: Hi, this is Dave Stewart.
10: On the station that plays the greatest hits.
7: Retro Davao 95.5.

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Uy, nakasto, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Tiel, may nagkwa, ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminan mo sa higuman mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala?
2: Nawala na. Kasi po ginayang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: ATSA was brought to you by Angelina Bake Shop. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. O bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
6: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Naggamit ko kaya karog Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga dua kimana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, kayo, ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, Kuya Card, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Itong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day, ginako siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyan kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
8: Apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung mag-uto? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: All retro all day.
10: Hi, this is Steven Tyler.
11: And this is Joe Perry with Romero Smith.
12: Hi everybody, this is BJ Thomas.
13: Hi, this is Dave Stewart.
12: On the station that plays the greatest hits.
9: Retro Davao, 95.5.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
2: Juan, makuha ng lupong ko tapos gamay lang. Kadungo kung ano niya si Kuya. Gito na yan ako siya. Di bumantid siya kay karon magtunong na ka na pet sa akong ligla. Tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak o bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong pahibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical at Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Said Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtag ko sa bulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Metro 95.5. Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ania na ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
1: Magagalikanan kung ang inyong anak dali ra makalimot ug lisod maka-focus sa klase. Pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya

0: 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one at raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Animal Voice.
4: Ako si Gina, Bade, taga Santaan, Taguluan, sa Middle Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, oh, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon na nila niya. Sige, mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo?
4: Oo,
5: oh, na po na. Imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, morabdi na mga kakala ko kundi ko kayo ng bilunga. Sakit pa rin. Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong is anis pa ko. Polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
4: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwelahan ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026, Nurses Licensure Examination.
5: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
6: Salamat, Jukoy, sa Yaki Gidba. Nagbagsakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Tukad na ito nakadungog ko nga na ipo'y nagtisimune nga. Lalira po doon ang anak. Kutisingan na ako'y tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahog nga, lalira day ko ng anak di ay.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo niyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: Swan Streets, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Set Health to 70s.
2: Health to 70s.
1: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik kape. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
4: Retro 95.5
5: Retro.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwila ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almuranas.
6: O, di ko na ikukalingkod ko Yaki. Mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuhin. Sige, balik-balik. Istingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. Nagkupos yun, wala na.
5: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
7: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
7: O sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
8: Wanda ka ng Serpentina.
7: Kailong kag Serpentina, on sa ang pamati ni mga nanay?
8: Wala-wala akong ginom.
7: Mura na rin yung pamati?
8: Mm-hmm.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Wonder Oil, Arthritis Rayuma, Sakit sa Katawan, Wonder Herbal Oil, Pampatanggal ng Stress, Wonder Herbal Oil, Mabango, Hindi Masakit sa Balat. Retro 95.5.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana. Ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated. Retro 95.5.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan ganyan niya, napahas para sa buwan, buhok, ato, ibutahan na ito, Yaki, nanukulit siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga mutika.

0: 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho
1: araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?
3: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our favorite

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses.

Capsule na! Vertigure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Retro.

0: That song was brought to you by Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m. Retro 95.5.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar ginapagitim, upong ginapagtiil, nga mandag po ito isanan nga, ako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, sa pagkain na akong ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-3 times a day, pero may bitak po mag-iihi. Ano, wala na siya mong upong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa wahi. Palit na. Aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga naipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store na duol nimo.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuduhan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabe.

0: It's now 3:31. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Noong bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga, salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga, bye.
1: Mwah. Love you too ga, bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
7: Hey, morog din ang mga kakalaka kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
8: Nung sa akong amahan, itong is anus pa ko, polio ko.
5: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: It's now 3:43. Retro 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm! Lami gyud kaayo, nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung utok. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: All retro all day.
4: Hi, this is Steven Tyler.
5: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
6: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
7: Hi, this is Dave Stewart.
6: On the station that plays the greatest hits.
0: Retro Davao, 95.5.

0: That song was brought to you by Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m. Retro 95.5. Kung nangita kay kape alang sa himsog ka pang lawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, John Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo.
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinsayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabe.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm. Lamigyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Oh, nagawa na kami inom ato, kuya. Buntag ug hapon ng gabi eh.
3: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
4: Wandra ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, Nanay?
4: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati? Mapalit sa mga butika.
0: Davao City's 95.5.
5: This is Philip Bailey,
6: Ralph Johnson,
7: and Verdeen White
5: of Earth, Wind & Fire.
8: Hi, it's Carlos Santana.
9: Jim Kerr from Simple Minds.
0: Retro Davao.

0: now, 4:28. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwila ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Mga pare! Grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
6: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
7: Naku! Ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
6: Ha? Nagmamaneho?
7: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our favorite

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5. Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Gamatid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa SED Marketing Incorporated. Tatak mag-

0: It's now 5:29. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Ang bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta.

0: Okay, nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sakit siya mga lutahan. Diwang nagkodin, ubo pag isa gahi. Take siya ganang yaki capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po, o ganang yaki oil. At ita, nagin mo resulta ko yan, maayo na yung kamati.
1: Mapalit sa mga butika. Retro 95.

0: It's now 5:44.
1: Retro 95.5.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita

0: 95.5. Kung nangita kag kape alang sa himsog kag panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
1: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak o bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Seth, Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
8: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng humo ko til, maghita rin yung gumirme kay itulog na ko, humupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako, Seth Panyawan with Magusin. Dadlan og mga 2 semana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
0: Retro 95.5.
9: Retro 95.5.

0: Retro 95.5. Retro 95.5.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga nag

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak o bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: kapsul na. Vertigure kapsul. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure kapsul, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Absay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hampir karin. Eh, marob din ang mga kakalako kundi ko kainong bilunga. Sakit pa rin. Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong is-anyos pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations! Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. Og congratulations Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: So, sa muna yung testimony nung ito, kaya may idea, ano ba kayo na-intriga ko, ano yung sinayo?
2: Wali, ang sanang latihala, naman ko yun, hindi ko kagawa.
1: Ngayon?
2: Mura ko bitis, naminod ako ng lawas.
1: Hindi ka kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh, yeah.
1: Niya, salamat kayo ni mo, sa tingalan ni mo.
2: Ayun, ito na ito na.
1: Salamat kayo ka, thank you.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Retro 95.5.

0: 95.5 Animal Voice.
1: Ako si Rune Sanguan, puyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kung baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung mga sa wali bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Kulot-kulot. At karon, anindot na kayong lawas.
0: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
2: Retro 95.5.
3: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Z Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo ko til maghihara sa gobyerno kay itulong na ko humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na ko sugod at nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
5: Apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin. Hey, amarap din ang mga kakalaka kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong is anis pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil. Buang gasi bugay, nagkamit ko kaya karog, Wonder River Oil, tunay katol-katol akong anak, mga siyang lawas, mga duwak si mana, ayaw na, yung katol siyang dugan, kayo, ako giyaplasan, salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder River Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: So ako ng hagit tong mga uban niya, pato mo magkagamit nga gamit mo kay chadang resulta. John Gerno, kagataguluan.
6: Animal Vita,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
6: Jump

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
3: Kung nangita kay kape, alang sa himsog na

Panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutang yan yan, napahas, para sa buwan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
3: Paminaon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay piktibo ang Wonder Panaba Plus.
4: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Panaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hayo. Nung nagpasalamat ko sa Wonder Panaba Plus, naulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Panaba Plus.
5: Wonder Panaba Plus na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawi gyud ma.
6: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: yummy, delicious juice. Lami ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: Oh, may gigamit po sa kung ano ron, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Ay, nagkikusapan, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir. Ay, magtimitimi.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami inong ato, kuya. Buntag ug hapon gabi eh.
1: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wandra ka ng Serpentina.
1: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
1: Mura na rin yung pamati?
3: Mapalit sa mga butika.
4: Animal Voice.
5: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka, ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Ngayon sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na itong buhok. Akaroon, malibo ba? Kulot-kulot. Akaroon, anindot na kayong lawas.
4: Ay. Animal Vita.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. This